0: Cerveira FM 93.6, a rádio do Conselho de Vila Nova de Cerveira.
1: Omike, omike, tamanda papa, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo,